0: le re ya khopela hle bana ba khosi ke le magola tsela nga re thekeng ba nna re mokhobe ba nna ba ga shumo di mwala shoko fa je dilong ka moka malabeng a lena
1: ba tla di tlo ba nna re mokhobe a bona taba go lokile sampa.